usin ang alaki bahnap. Namukupulan Sri Alam. Dan in ang perloy nano jenolak bi bermo siamang gunung. Yolak adalah ilham sendiri.